0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

11 o'clock in the evening. Kanina ko ba nakita sa GC si, ano, si DJ Maro? Tapos na, dalawang beses ko na ikaw nag-greet eh. Naligaw pala eh. Iba yung pinakikinggan niya. Nandun siya sa WPK. Andito ako sa TPPFM. Hey, we're saying hi, hello to Regina. She's also listening in. So nice to have you with us.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Oh! Naman yun. Ang ganda naman sa dulo.
0: Hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.

naman si Charlene, sabi, nakakalit daw. Hindi niya maintindihan kung sino pakinggan. Ay, ikaw, bahala ka. Sino sa palagay mo? Again, we're saying hi, reaching out to Ellery. Hi to Vierna.

nakikita yung crush nila. Tanda-tanda ano yung mga crush-crush pa. Dalawa lang yun eh, no? It's either nai-excite or ninenervyos. Bakit nai-excite? Kasi nakikita niya yung taong nakapagpapasaya sa kanya. And then, ninenervyos kasi fear of rejection. Na? Ganun ba kayo? Pag nakikita niya yung kursunada talaga. O, crush na lang, crush. Kinakabahan din ba kayo? Oo nga, kinakabahan din ako eh. Pati nga. Let's move on. 26 minutes after 11 o'clock. Good evening. Second Hour of My Show right here.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: bagay na ayaw pag-usap at mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: On TPPFM.